0: nast e a ji ji sha ta ta ti to le che kha shi de ya a ji sha ian na de sni sa to le
1: ya te sa no a ki a ji na da sa ki ki ko yan shi shi ra ke ti bi e na ko sa ba fm to na ni ta ko ja na ki e ya di entertainment news e a ji ji na sta e a ji na da is ki Out of this chamber, he has not told the Liki Eya, the Bucky Covington, the Azia, your Lee